Toto Kilmex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In tlimis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok tlamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepant. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua tmetzli. Nehua. Yowal nepant.

Stop touching me, mate. In your white infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Touching me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshi. Nehuan temetzli. Nehuan yowal nepantli.

Toto Chimimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochinimex. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepant. In timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.

Toto Chilimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In tlimis. Aso kitlaya. Tochinimex. In chok. Ninok tlamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakopoya. In yowal nepantl. Intlimisli. Nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantli.